utikena grooming seta kule karukimbrela ana salama uloka kushukwembu nisizi shukwembu nipu nikhale nokukombela kase uninyike haye nishana ha unga helimbilo sa shukwembu swita kufikela na unga ehleketi na unga pemisi na unga pemisi shakulembera kora lunga tsukoshukuma kamba ashiri stano kwena khinyela unga tsuki uka leswi swa xikwembu swi hlelaka na tsika a swona leswi unga tsiki xakaramini unga tsiki na kutsongo wena mahisa swoswo hi ngi wo ka u nga swi voni xikwembu xi ta ku hlamuna inaka na ku va mingset eka nkarhi wa ku va mi nga hi fonela laha namuntlha hi vulavula hi swiheno swa ntumbunuko leswi hi makhambi ya ku tala swi landziwaka ku fana ni loko ku luza a xaka ku sindziseka leswaku xaka leyi ni fanela ku va li lahliwa la kaya ala ntsindzeleni na ku nga na bokisu li lahliwa na li yambaxiwe timpahla ta ku hambana nambe ku va tamelisa wa amatlhari ni swin'wana ku tala ka swona leswi la ku tiva swa ku swi ni nhlamuselo mune ka ntumbunuko wa hina loko swi fambisa hi mafambelo lawa loko mafambele ma famba hi mafambelo lawa ya ku ku ni swihenoheno hi vulavula swin'we ka swona hikuva ku landziwa a swiheno swa ta ntumbunuko loko ku heleketiwa a nga ve mulumuzana va ku mulumuzana loyi a te a nga lavi a bokiso nakona hi fanele ku va hi mu heleketa mutini wa ku wa makumu na hi mu tamerisele tlhari kumbe xikhwa kumbe swini leswi ve ri hi la ku tiva swa kasi kahlekahle masungukati na madoda swi hlamusela yini 87 0051 300 33 87 0051 300 33 nhlayo ya Radio Mozambique leyi u nga nghena ka yona a ku va u veka a mavonele mayelano ni mhaka leyi hi taka na yona.

0: tala vakwembu wakwe wa ku tlhantlha mavamani a ni se a nga tlhela n'wana wakwe wa vasati wa mabizeni mavamani a yo pfaluka seteka swilo leswiya hikuva a ni gamukelene ya mavamani a va hlayisiwa hi mina va ri va famba naswo va va ya titirhisa leyi a nga pfaluriwa hi swikumbu leswi swi nga tiriwa hi mamani leswo a xiyenge xa kona xa matshamelo ya ndhawu
1: kambe loko mi le karhi mi swona swi hlamusela yini leswi ni nhlamuselo muni leswi va nga ha vulaka ku swi ta humelela swi humelelile a swi humelelanga swi ve ni nhlamuselo ka swona
0: leswi lavisele mbamu ya rhaxaka loko a lahliwa munhu a tamerisiwa swoswo
1: ebongile kuva mi kambe mukhandlu wa ha ri kona mi nga ha tlhela ma hakela mi ta ya tlhatekela swin'wana leswi mi swi tivisaka swona kambe hi bongile ku va mi hi fonelini
0: a va ha swendliwa swirimani futhi hi leswiya swa ku va helete ku hi kaxa va va sita va kaxa va tlhela va wena va kaxa lowuya va mulakisa tona a swa ha li kona a va swimaniwa wa kona kona mi kava bubanini a bardesh se ni nga kona ni nga ra yena nga ra ye loko va fa vanhu
1: mukumi kahle
0: a tisela kona ni nga ta wa kona loko a buka loyi a nga ta rhola tihlweni hi loyi a nga ta pfula xitolo xakwe hi loyi a nga ta hlaya ni matshombo yakwe a tilisa nkoma wolowo wa mabaniyani mazito a nga ka swa ha li kona hikuva ni voko vabaniyani a va ha li kona se va swi rin'wana va nga ta
1: nkomo ma bongile aswo
0: bongile mbambuyanga
1: nkomo mingisetsi na 2 hours xi tlhatekela 16 minutes hi yamukela mun'wana muyingiseti a mpfukeni na wuswena
2: axeni xeni
1: hi kona n'wina minjhani
2: hayi kona
1: nkomo hi bula na mani laha
2: u bula na Ernest Muzini Mafuafa ka pande mujikeli nyambani bari xa ku bekwa
1: tatana makwakwa

0: Mi nga yi hlamusela mhaka mi yi twaka, mi kuma njhani, yi mi nghena njhani, mi tiva yini hi swona leswi?
1: Leswi madala leswi mina ni nyuwana ta vutisana hi leswi swa nyana ma ni swi vonile leswi swa nyana hambi ku swa tindleve a leswi khale ka kona lowo a swi enciwa leswaku a wu famba a khenga munhu zimba kumbe na ku pfuna mina masin'wini donk ando a khenga la ku pfuna vhela a pfuna mesmo swakulaka ka yena lembe hinkwayo ku nga hina bema swakudya a pfuna masin'wini okay ja a loko a la ku lahliwa laya loko a fa luya a malahlelo ma hambanile tinku a ku keliwa khelo bamani maphakati makwa enciwa lexan'we yi ngoba a petiwa laya ka ngoba liya anto a leswiya a van'wana loko i tara loyi a nga n'wi pfuka loyi a n'wi devaka loyi a ku yini i tara n'wi yisa vhela a ku xanisekiwa khale ka kona a va wona vanhu va sukaka Gaza va suka Maputo va suka kwini va famba ku va ku famba va heleketa a va xaniseka a ku heleketa loko swa karhata ok wa nga heleketa wu heta ku tshuka musuka mutshuka ndzhaku to khechi wuya kaya a xilungu xi cita hi tirhelo lava nga yi tela nini mhaka ya nin'wungulo va ta hi xiplikara khwatsi va nga ta ni mhaka ya nin'wungulo va ta hi dyondzisa va tirheli va hi tela a ku xanisekiwa madamu ya pfuna mina
0: a mi kuma
1: mina khensa ngopfu ni khensa tintswalo leti ta ni ngungulanga swi kota ku va ta ni ya yona va ta hi swiplikara swi ni swinyingi swa pumbeka vhela wona munhu leti va nga sala sweswi i tin'anga a tin'anga hi tona vhela ti lahlisiwaka swilo leswi ma lexi yena xa vona i nawu wa vona vona lava tin'anga loko a fan'anga va munhu lahle na a tshamile ka xitulu lexa xa yena lexiya va n'wi khomisa minchumu leya ya yena liya va mu finingeta wa mabebe walawo opa lowu i nomu wa tin'anga leswi va nga va sweswoo but hambi sweswo a tin'anga van'wani loko na va ha hume laya va la n'wi kombela swo hala a swi ni tere hi kona va tendela ku rela se ni va lava swa ku va kombeliwa seni ku hambiwa xikhongoto swa maxani ku cinca naswona ni ri ku tshemba swa ku swi ta nyima wawo a ni kulawula ni hlwela ndzi nga teka nkama van'wana va la ku nghena la hi la ku twa tideta van'wana kanimamada
0: nkomu swinene bungile ri na 2:20 muyingiseti ya kona mpfukeni a yi qhungelaka muyingiseti ya milosa rishi hi losa muyingiseti a mpfukeni avuxeni muyingiseti avuxeni a swi komba ku va ku ri na muyingiseti a mpfukeni kambe a hi kuma ni khwatsi na muyingiseti.

0: mwenkiseti taringata kuba hilavetela kuba umhlathi nqunga tisuka tiphiqa ayitivi kumbe matshamelo ma tove se ma lulamile mwenkiseti ampfukeni hamilosa auxeni mwenkiseti ampfukeni hamilosa lixile
1: auxeni lexela n'wana ba
0: naka se ya kumana
1: na u kuma swina mina
0: ema
1: leyi betinyi dzimba a kusukela ka malehisi bayiro unro wa onze
0: edzimba
1: tava mina
0: a swiyena leswi swi kona ka malehisi ma swi tiva swi hlamusela yini
1: a swiyena leswi a swi kona khwatsi a swi kona khwatsi ka malehisi yo ma hi ku twa hina otwa vakhale loko va tlhamisela va kontarele ku ma hi ku swi vona ka malehisi ada a swi kona van'wana
0: inkomu hi bongile
1: na ha ri kona na ha ri kona ba na ha ri kona se na ku ni tlhamisela leswi ni swi twiseke xiswona swa ku khale ntama va lahla va lahlisa leswi swa ku va lahla ko laha kaya tisendzhaku nakona ka munti ko laha talaweni laha ka miminti yolaa xika a wu nge se va ni madeya ku nga na nchumu a leswaku lowu munti lwa tshama la lwa tshama leyi e-e ta a ku nga na simtela a va lahlisa leswi swa ku nkama lowu a ku nga na masimtela a leswaku mulomuzana loko muzana mun'wana mun'wana a faku laha ndyangwini masimtelanyana lavo va mahanyana ko laha kwalaha kaya la kwala lithangweni sindzakunyana se afa munhu va lahlutile swa la a ku nga na kaxawu a lahliwa njhe a lahliwa swa ka putsiliwe hi xikumba leswiya kumbe xikumba xa mbuti kumbe xa homu loko ku nga na homu u lahliwa ntsengo a ku nga na a mukaxa kaxawu ka mukona wolowo no swi twa leswo mina vanyana loko va tlhamisela lowu a li kona wa ni kuma ba
0: kwatsi hakumana
1: se enta ya hi ya swi twa futhi swa ku swa maheka futhi a tinyangeni swa ku loko ta nyanga a gukisiwa timpahla ta hinkwato letiya ti ya tamelisiwa matlharhi wolawo a ve se a lahliwa na yena wa lahliwa nga lahliwa hi ka xawu na yena maji u kurisi hale mugangeni loko ku se nyanga a ku tala swinene ku se kula ku za ku voniwa a mamahela lawa ya mabaliwaku loko kuma swa ku a hi swi voni hina leswo va tlhaya ya wuya hi ku lahlini a hi zanga hi wona leswi munhu a fika vekiwe ka xawu siniya timaxini va lahlela kona hi swi swa ku veni tinyanga hi vona va lahle hi xivona voo ka xawu wa ko n'wa mi wu khomi n'wini n'wina se leswi hi swi vonaku seni mugangeni seke leswi hi swi vonaku swoo sweswi va tinyanga hi to ti nga ta lahlaku laha hi ku biwa ntingo wa macomani layana nkwangwangwangwangwangwa a va ku fambisiwa munhu se n'wina mo landzelela n'wini a mi n'wi khomi hambi ku seletela hi vo va seletelaku vo lava va tinyanga lavaya hinkwaswo swo sweswo se maji leswi mi ni nga swi wona se ni nga swi wona hi matihlo ni swi vonile a joni ka matiko ya vambe swa ha maheka leswo
0: kambe va swi mahesa swoswi u swi hlamuselisaka hi swona
1: na leswi va swi mahisi xileswo misi va swi ma hi mayelani swa ku munhu nkarhi wun'wana a yo fa hi nghozi ya ka yo gwaziwa yo tlhaviwa hi xikhwa swona se va ya va ya lava munhu a tata fika a murhiya a mu sweka leswiya swa ku veni munhu luya ti nga ta lava lweyi nga yena a nga mi tlhava nga mi tlhava ntangu ka ndyangu lowuya va ta hela vanhu lava hi xikhwa lava ya ka munti lowa loyi a nga yena a nga maha nghozi leyi a nga tlhava loyi a swi vona loko ku ya ta nyanga leti ni nhlikani leti a fike a hlevilela nga gqoka nga nchumu a fika tiko la phambeni ka vanhu ku nge wo tala la leswi ni nga swi wona leswo se a fika tirha luya tirha luya ni ta a lahliwa loko a tamelisiwe xikhwa a swi vona hi leswi se ni nga swi wona mina leswi ni swi tivaku ni nga swi wona kasi leswa haleni sina hayi a swa ha tirhi khwatsikhwatsi hi huma hi ko ku twa nkama wu kona wolowo va muyanga se a na ku hlengelanyana hi fika kwalaho leswi ni nga swi twa seni leswi ni nga swi vona
0: ya swa karata
1: ndyamu swi karata swinene
0: swa karata
1: ndyamu
0: badzimba hi bongile
1: swona vamuyanga
0: nkomu
1: hayi tata maone na mangwana
0: mangwana ano ku vele a dzovo ri chikuva bandla
1: impere impere
0: tshangana tshashi nzuloka xidzwele swa ku masinzo maimba loko mari mambiri
1: impere ngeche
0: ngeche ngeche loko lo va lo tshinga taza loko litwa loko ngeche
1: nada
0: nkomo ibonge
1: bonga mina
0: 22 ni like 2 hours na 29 minutes ile ndlela ni yakuva hi burana va yingiset muyingiset a mpfuke na milosa rixile
2: Alfred bani wa mina wa ka moyana
0: mina wa kona wa kubaliwa emagelani
2: na Elia Zandere Zandamela amarakweni
0: tata na Zandamela
2: mbo
0: ikahle n'wina mijana
2: ah ikahle
0: nkomo
2: ya
0: se ankar lo minga kula yona leswi swi switwile swiheno leswi hi vulavulaka ha swona swi ni nhlamuselo muni ka vutomi ra hina ra ku hanya
2: mina ka minkama leyi ni nga kula ka yona a se sofi laha leti laha ni vone minchumu yinyingi traversara minchumu yinyingi stre ni va ni yi vona loko ni ta hlaya hi tlhelo bya loko ku fiwile lani muntini a khale a ntimu van'wanyani a va wu veka a ntshaku ka yindlu va veka ntimu wa mulumuza swi famba minkama ya ku leha bya va humanyana ka switsongo auka yindlu bya va beka akhwatini masikola ni kusuhelani i va ntimu wa va ka manyana wa muti wa va ka manyana hi khalutalano a ku lahliwa ka nyanga nchumu ni nchumu xi ni nkarhi wa swona ya nchumu ni nchumu xi ni nkarhi wa swona giverbad nini a ku lahliwa ka nyanga ni swi vonile futhini ni swi voni ka khongoloti ni tlhela ni bonta swi vona kola marakweni ni wanu pasado
0: leswi nga na swo swi swa ha tirha leswi
2: ni swi vonile ni wanu pasado so ke a ni konfigurange ku va ni ya thasa lahaya va nga kona purtel a lahliwa hi vanhu hi tinyanga kulobye ta matiko ni matiko leti ti taka purte a ni nkulu mina lweyo a ni nkulu ku bu a tinyanga ta matiko ni matiko ni mabayiro ni mabayiro matala a van'wanyani va kholile henhla ka tiyindlu ta vanhu ra ku va va ta vona swa ku kwenci ka yini maze a va konsiderangi a ku va va swi vona leswi swi encekaka laha maze va hlaya leswi loko a lahliwa munhu wa n'anga va tela xithele va tlhela va ya tela nghoba yi jikaka yi ya hansi lani i nga lani a taka bekiwa kona va tlhela va mu tamelisa a khari ni leswi a nga patirha ha swona hi leswi va swi endlisaka swona a muxaka lowu wa tin'anga a gora swin'wanyani leswi ni nga swi vona kolomu marakweni ni nga kona a kwene mbhani ya na mun'we dalpat a nga luza a tekiwile a famba a le a simitera a nyangeni lahani ka vabhani yana va ya va ya mu hisa va va teka leswiyani swa nkuma wa kona va swi teta ka xikaxana swa ku va yi na switeni leswi va damisa swona a ni swi tivanga maze hi yini hi ya participara lahayani takula ngena ka wa surumana awa surumana loko afa va musupa hinkwaswo leswi a swa le ndzeni ka yena a sala swona a nghena nchumu lomu a nghena nsila hinkwayo liya va yi susa va famba va ya va mulahla loko i li wanuna a tenderiwa hi vavanuna loko i li wasati a tenderiwa hi vavasati lani nga tshama kona ku ni labi lebyi ku tshama ka vavanuna ku ni labi lebyi hala ku tshama ka vavasati
0: ulalala tinqonga ti hi kanganyisile na 2:35 xi ta mahlweni ku va hi amukela vayingiseti ampfhukeni vayingiseti ya milahla lixile
3: lixile Manfred mina
0: ayoyo mfuthi bula na mani
3: u na Filipi novela ka xihlava
0: ta na magigi
3: mbela
0: mhaka leyi mi yi twa njhani
3: na mhaka leyi hi kumele hi na xikhale ka kona vhela naya ni ku makaya mananga leyi va bovu va hina vamhaha leswaku ku na tihomu leti va nga ti kheti leswaku homu leyi ya yena loko a fa ti nkava xiho xikhumba xa homu liya mara nyama ya kona a hi yindla a ku va na nandzu lowu nga ve kona se hi parti ya feni ka tinyanga a tinyanga ni vhele ni tikumele kulu mi nga kona ka xifambo a nyanga swa koteka leswaku loko i fa va cela khele hi nyanga la vona ke ku biwa macomani va gama va ka ma a makwa le hansi leyi va yi vekela xiqowani va yi nyika xiqingho ni macharinyana ya yena va gama va mbonyanguvu se ku sentiriwa khele hinkwalo se xigame xiya swa cincanyana futhi kolano a swo swi lomu ka hina lomu ka xihlala lomu a tinyanga loko swi fa ku tala ka tona a va ti lahli ku fana na hina hi lahliwa ni cuka se ni tela dyambu va ti lahla ti cuka wuxa se hinkwaswo swo sweswo a hi swi tivi swa ku i mhaka muni majike parta ya vunyanga leswi na swi vona hikambe hi swoswi va ha swi yena se ka vasurumani lomu ka hina lomu va kona wa surumani ku na swimitelanyana la vona yaya nje hi vulahleni manje kumbe wanuna kumbe wansati lava lahlaku yena i vavanuna va sungule ku muhlundza kosena va mi teka ka xibokisani xa kona wa famba na yena hi famba hi ya ku lahleni va fika va cela khele na vona va gubanyana va mi teka kolonii va gama va mi chulula ka bokisini liyani bokisi leliyani va tlhela va muka na lona loko ku famba un'wanyana musulumani a lahliwa hi lolelo ku famba un'wanyana njalo leswo swi lo hali kona va humahisa hi swona se manjeke hileswaku hinkwaswo swiyani swi endliwa hi kona ka yini a ni na nhlamuselo bamona manjeke minchumu leyi ni yi vonaka switiri na yi vona kani mambo na nyisela van'wanyana va
0: a mi nga tshama mi vutisa ku lava ku tiva nhlamuselo ya kona
3: ka parte ya tinyanga ya vutisa swaku kasi muza mu swimahisa xileswi hi mhaka munhu se van'wanyani va n'wi gwela va ku a leswi i nawu wa hina hi ku swaka munhu lweyi a dibeka ngati ku ve a nkarhi lowu a nga pfariwi hi wona a phuzile hambi hi yo ngati se ntawu leswi yo tlhela hi dibeka ti nge tirha leswi hina hi tirhisake swona hikokwalaho va mi lahla va mi cukisa swi loko yi li hi xisoswi handle ka xikhale leswi va nga mi nyika matlhari ya yena a yi tshama na wona kona va mi lahla na wona se komo hi ku vutisa ntse munhu o kuma leswi a swi lavaku yena a ku tlhamusela kumbe hi swona
0: ku fahleka
3: a ku na mhaka hi nga ta yi yalaku hi ku faka a hi swi tivi
0: inkomu
3: khani mambo mamuya
0: bongile tatana magiki
3: inkomu
0: mingiseti i 2:38 Mwingise tampuke na milosa.
4: Sugela kashoshi, mugqibela ni santo, mea noiti kwa tlasa 5 horas, ishusha shikangwe.
5: Inyambani Gaza ni Maputo.
6: Uyini ni Johanna, tikwe ni Janga Katembe.
7: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
5: Usiku usiku lizalisha
4: Radio Msambiki aizongeni katiko
0: Peralta shana muntu hloko makamu inkseti yole takana yona ivulavula sweno haino leswi switsika ka swihumelela loko tswa kuvona ka khombo la kulova angave mulumdzana angave mwanyane kuni sweno haino saku alahlwa antendzeleni aqekeni bakwana va lasiwa tlhelela khumbini swikhumba swa homu hi lexa kapukiwa ka swona a ku lavi bokiso hi la ku tiva leswaku kasi nhlamuselo ya swona yo swo sweswi hihi ya kona leswi va swi endlaka na va ehleketa leswaku swa humelela swi gama hi ku va swi humelela xana na 87 0051 3033 87 0051 333 ya mkala mwingi seti ya mfukeni aushe lishi ili mwingi seti papai
8: akredito ani shukupitana por isso dina bibeka
0: kasa na zandamena
8: ili zandamena kela kabuwe ala iliwa ikredito
0: oh sawa umele
8: adoro ana le kolani ka ba kurumana majija a hete selile ku pano wa mina novele kala me kala ba ba kurumana la a le kolani sa ni dilo ku ba ni hete ta swoni entao le sifina sa la ja le sa ku hinkwezo ingeni zikwini da swikwembu a malahlela lawa ma nga kona sweswi i malahlelo ya normal ya ku va hi tezi hi nga ha hambahambi leswiyani swa ku pazata swa ku munhu loko a fila tamela khazi porke a khazi bya nga tamela a hi swi tivi swaku a tamelela yini i para ku gama ni para kumbe loko ku khalo ta vanhu ka zona lebyiyani fike yini a hi swi tivi ya sa tsamisa ami chumo ya kufana ni liya maji na wa vone vone loko va lahlana hi xivone lava va tinyana kufana ni masonjo loko ku pa musonjo ya biwa swibamu loyi a ni a nga fa kona na ya mbaxiwo sarbamente lebyiya na nga ta ambale byona i fanele ni pholisa na byona loko byi file byi yambexiwa hinkwaswo leswiyani a byi tiva swona me ni swibamu a xi lahliwi bya hi leswo ni khamelaka ni davadava swona ni wu dliwela mina ni gamela kola papayimanga khani mama
0: inkomo mpfudlana yi bongile
8: khani mama
0: a vutike muyingiseti nkarhi hi ya mahlweni ku va hi bula ni vahanyitiko hikwalaho ka swihenoheno swa ntumbunuko leswi hi tshukaka hi swi vona hi swi kuma endleleni ka mahanyele hi amukela mun'wana muyingiseti a mpfukeni na ku turi muyingiseti ya milosa lixila avuxeni
9: avuxeni
0: lexile bula na mani papa
9: hi byala ka ndhaveni leyi a lindi mati
0: madlepe zone
9: hi swona
0: laphasi ku na manyala
9: hi swona
0: enaka mi twa njhani mhaka leyi vulavulaka hi yona
9: mhaka yi sungule tona mina mi nga vula leswaku ni tshuka ni hambananyana ni van'wanyana makuya a ni hambani ntamu swinene hikuva leswaku vhela ku ni ku enkwanto na ka ha hanya tinyanga na ka ha li kona tinyanga lomu misaveni lomu swa swingwendengwende swa ku heleketa swo tiyini a swi na ku hela leswo embora sweswi swo kala swi nga ha fani ni nkama lowuyani wa kona wa khale lowuyani hikuva a swi tale hi ntamu swoswi hambi to tinyanga se ha famba na tona sontweni manje a timhaka leti ta ku va ta ku pfhuka leti na ti nga ti kona leto vanyingi ni nga tiva ku va fuyaku tihomu va ni tihomu leti ti yo tisiwa hi vanhu va ku tatariya minandzu kalava a se a nga zanga xa le homu manje se ku va sala va fuya tihomu la hikuva ti wuyisiwa hi vanhu va ku karhi ya a swin'wendengwende swa vona leswiya swa hambi kona leswo
0: leswi nge ka mavonelo ya n'wina leswi i ntlhamu lowu rhiyiwaka la
9: ya a tinyanga leti vhela ti ni mpfhukampfhuka ya yikulu swinene purke va tirhisa a vunyanga la vona leyi a ku pfhuka ku kona phe ku va ka zindzolagi sweswi swa ku a swa ha talanga ku fana ni nkameni wa kona ya la ka tinhloho tin'wani ta vabanyani yinini na dayi ni ti tivi leto a ni nge mani a ni la ku yangula kwala ka tina ka tinyanga la ni malahlela tona futhi lana a swi katekanga ku ni mhaka yi mahekaku leyo utwani hi ku vanhu va ku tala va vula leswaku a va swi tivi swa ku ku endliwa yini loko ku vuya tinyanga kuloni talo lava nga pfariwa kona yena ni lava nga pfariwa xikan'we ntlangu wa wena laye va ta ta tlhangana laya hi ni vo va tenderaku munhu luya wa nyanga luya se leswaku kumbe va mi tamerisa yini va mi chela yini tala kuve a ta kota ku va a landza ku va u landza swilo swa yena leswi swi nga lomu ka vanhu a hi swi tivi
0: mara swona swa karhata
9: swa karhata ba swa karhata swa hlupha lomu mintini
0: ntamu
9: swa hlupha lomu mintini ke va kona va sukaku vamangu va famba u kayima tihomu va famba va heleketa loko hi ku swi helile ho bazama swa hinkwato tinyanga ta hali kona lada a swi na ku hela leswi tinyanga ta ha tirha kani mambu bava myanga
0: inkomu swinani hi bongile papa
9: swona ta ni rungulela mukhavele
0: Nikolao
9: mukhavele ku simangu wa ku rungula lwa ka ndhaveni
0: inkomu
9: hi swona

0: Bangisethi 2 hours she 35 minutes ichala buya kuba ta brand new mindset inhloko makhale itakana yona namuntla hele se yasheke mindseti ser kumbe 87 0351 33 inhlayo leyi hi yi tirhisaka ku va yi amukala va yingiseti hi vulavula hi 87 0051 33 kumbe ku va ku na mindseti amukeni milosa rshile hi vula na mani
1: Inkomo
0: mkhulwane hi vula na mani la
1: jala ku tsaliwa bado Limpopo zongwana hi lo Francisco Monda
0: tatana dzongo
1: Eh
0: hi nga hi byela leswi mi swi tivisaka swona ndzongweni swa humelela ka leswi hi nga swi xaxametelana ma swi tiva swa ku swi kona kumbe mi tshame mi swi vona kumbe va mi byelile a ni hlamusela ya swona
1: eke ni loko mhaka bava mina nga koma ni na rada a ni twanga
0: namuntlha hi vulavula hi leti tinge ku tshuka na ku li karhi ku landziwa a swiheno swa ntumbunuko loko swi ya ku lova rixaka van'wani ve le a rixaka leli li loveke li fanele ku va li lahliwa egcekeni a ri na bokiso a thandiwa xikhumba ni swiheno swin'wanyani mayelana ni ta matshamela hi la ku twa swaku swi na nhlamuselo munhu leswi loko mi le karhi mi swi kumbe mi tshame mi swi twa mi swi vona a nhlamuselo ya swona hi yi
1: ya leswo khani mambo bava muyanga ni chesile ni ta swi vulisa xileswi ni ta dambadamba na ni vula leswi a swihenahena leswo swi nga tala bava muyanga loko hi la ku swi cuvuka a leswi era nkameni wa kona wa tolo lowu vakokwana va bava va nga tswaliwa hi vona ni swo leswo futhi a swi hambana hi mimiti ku xa ku ni mimiti leyi byelaka ku loku ku file a mulumuzani la ku ni homu leyi a jezi tihomu ta khaya tichuluwa ni mavito leyi ximanyamanyana a tlhela a vula mulumuzani wa muti leswaku loko ni fa mina dlayani homu liya mu tsema xikhumba lexi mu ni lahla hi xona leswo hi ta swi vula leswaku ali swa vona vakhale leswi va nga swi tirhisi xiswona para ku ve ni va lahliwa xo leswa ka ndyangu wolowo a xiyeno xa khale vhela a xi li kona kona gqekeni la muti ka mani loyana a ku nga fambi muti muti yo miti ya hina leyi ya lo mutitlhaveni lo loko a file mulumuzana a vo huma tanivexikola ndhawu ka yindlu va fika va celakele para ku vina na ku yini a lahliwa kona a ku ni xiyeno lexaku va ku futhi loko a file kumbexana i nsini i maparatu ixini a swo dlayeliwa va ku leswaku ku fi mulumuzana maxiswoswo va va muyaka hi kona ka ku a ma cinca ya ku cinca ka misava se ni ko a ku veneni swa khale se swi ya swi ndlula hi ya hi swi tshikanyana leswaku hi tsutsumela ka vukhongeli swoswi se hi leswi swi kalaka swi nga ha talisanga hi swona hi la ku vuya eka malahlelo lawa wa ku ve nini u yahliwa u yonke agrekeli ya hambana wa vona ku fana ni malahlelo ya tinyanga bava muyanga a nyanga loko i lahlisile yi tengeriwa hi tinyanga kulumi a loko i ya i ya lahliwa in'wanyani i lahliwa na yi yo tshamisisiwa i tamelesiwa swivhingu leswo i lahleli la vona i ntumbuluko wa vona i mahanyelo ya vona leswi va hanyisaka xiswona va lahlisanaka xiswona se swa fana na ye hina van'wanyana a malahlelo ya hina ya vona u vona ku fana ni masurumani hi nga swi teka hina hi ku leswiyani swi obiha manji loko hi la ku swi landza loko ma ya ma ya lahliwa masurumani loko a li wansati loko ku fambiwa va ya va ya cela tlhele i gama leyi hambiwa xikwaritana a xingobani va teka munhu luya va mu hlundza entawu va gama va mi veka le angobeni anga lahliwe inkasha vafika vamusisa vamulendelela sangu vamulada sewa gama vamphutela hitungu vambonya ashikwardanisiya seva seledela andawule yale se hina inga switeke ku asala valahlisiwa ku yini loko hila ku swilandza hambi hi Yesu Kristu leyi anga yena ange hi yena mutumbuluxi wa tilo ni misava alahlisiwi xiswoswiya wa vona se hi nga kala hi karakaneka hi tsutsumela eku yini leswo mun'wana na mun'wanyana a ni mutumbuluko wa yena wa ku hanya bava mina nga ni vulavula ni nyima kwalaha
0: hi matwili marito ya n'wina mpfuti
1: khani mambo bava mina
0: nkomu swinene hi 3 hours swi tlatekela 1 minute hi ti amukela vambirhi vanharhu va yingiseti ku va hi ta gameta lele bulu hikusa ha saleni ku va hi nghenaka nongonoko swikodyana switukamu kambe hala ku va hi gametisa mhaka leyi ku va hi tiva leswaku swivangelo swa kona ta ve swini swi mhaka leswaku ku ni mfambu lowu muyingiseti mpfukeni hamilotha rixile rixile mukhudlwana hi bula na mani tatana muhale
2: ndzi lava nghena makele mina ndzi lava ku n'wilisa leswi a swin'wana a wu lava ku i tumbuluko ku veni a hi tumbuluko ku ni leyi ndzi nga ka tumbuluko a ku ta a munhu loko a hundza misaveni a kale ku va nghena ti kaxana a munhu i waya a ya vekiwa va ya lava kele va n'wi phutela ka mabyanyi va kela va gama va kela xikortana va n'wi chela limavaka va lava kela mabyanyi va pfalekela lahaya a selekeliwa hi nga vula ku hi loko nga ri tumbuluko wa nga kale kota tikatiko ti nga yi hava hi leswi nga vaxitana va ku sweswi ku tirha ku tikatyawo ti fundza laha leswiya a mun'wana i nyenya a ku ya simitera lomu ku nga lahliwa vakokwana vakwe ni vapapahi vakwe a ku loko ndzifa a ndzi lahliwe laha a khombile ka yindlu ya yena lowuya mina ndzi lava ku vulaaku a hi tumbuluko o swi lava yena a veka na yi wa yena kumbe na ndzi ni kalahliwa hi mese ni lahliwa laha yena swi ya kambe loko ndzi swi cuka ndzi va na tumbuluko a kusa i tikini lomu ku nga lahliwa papahi wakwe ni vamani wakwe ni vakokwana vakwe a nga kulanga i lava ndzi yaliwa loko ndzi n'wi cuka a hi tumbuluko ndzi hundza lava a ka parti ya tin'anga va swi tiva vona leswi va mahataku swona swi fana swa vona i tumbuluko wa vona i nga ta wu tiva hina va lahliwa vhela va khomisiwa matlhari swin'wananana va tshamisiwile xitulwini hi ku ndzi landzelela a hini hi ku byi lavekela hi nga vula ku i kasi va loko a file a pfhuka a famba ka lomuya a nga tirha kona kumbe van'wani kumbe va tiva ku yini i ndzikile swi ti njhanijhani ka vana va wisa yini a ri dyiwa laha kaya endyangu ndzi hundza laha a ka parti ya vasulumana lavaya ndzi nga vonisa leswaku i ntumbuluko wa vona leswi va nga loko ndzi cuka va tirhisa a ku va tile misaveni va nga hena chumu va ta tlhela va nga hena chumu purestaradao loko a luza musulumana va chetela ku mimirhi ya mati va musunta kumbela thaka hinkoswo ndzi yaka va le ikanuni na nga hina zakuka leswi ndzi hlota ndzi cuka loko matimu ya leni a ndzi hi zona endaku va vuya va mulaka a va mucheli ka kaxawo ya hombi ya muhubuhubu ya ku va mu phutela ka yona leswiya va ndzumbela leswaku leswiya hi lomu ka gulu lebyi a nga ta ha gona ka mamani wakwe a vuma va mu khelisa lomuya va va mu tekela a ku tima ka mina ku ndzi komba leswo manji a byo tala byi hena bya hina vanhu hi mahanu va ku loko ndzi fa ku na yi homu leya ndzi phutseliwa swi ku sengaleswena a ka mina a ndzi swivoni na vutumbuluko mina ndzi ka tin'anga mani ndzi ri tivi wa vona i na hi wa vona ni masurumana ndzi bongeni ndzi yima laha
0: nkomu swinene bongeli papaya
2: adima
0: i 3 hours na 5 minutes hi ta amukela vambirhi vayingiseri ku va hi ta gameta nokonoko lowu. Muyingiseri ta mpfukeni na milawu sa rixini
3: avuxeni bava muyanga
0: nkomu swinene hi bula na mani mkula
3: ku kuluma na hi ri ne xumu yanga kumeka ku manjakazi ka maleni
0: ka maleni nkandi
3: nkandi
0: mi nga hi byela mi twa njhani nhloko mhaka leyi
3: mhaka leyi na ku lurhi leyi hi ta nghena leni ya hi nghena leni ya ku ve a ntiyiso le livaleni i male
0: ey
3: i male yi vangisaku leswi ku ku famba ku tekiwa minchumu ya matiko hi ku famba ku senchiwa mali a timhaka ta ku lahla munhu hi xikhumba va ti teka Joni ta xizulu hikuva makwawu wa bava wa mina a nga famba hi mili novusindzi 29 a ya fela leniya a lahlisiwile xileswo va tlhela va wula leswi ka muganga wa kona ekhwatini ku ni ndhawu va nge kwambonambo adorobeni la le Richards Bay va ku i nawu wa tradisawu ya xizulu loko ku fa hosi yi dlawa ku dlawa munhu loko va cela khele la yena va dlaya munhu luya va ku i xiwo kha mulilo xinkosi va wu ta mu rhuma ku famba wo ka ndzilo a rhumiwa hi hosi se lomu musambiki loko hi tihlovo tinyingi hi nga kona lomu ni makereke manyingi ma nga kona lomu kereke ni kereke yi ta ni nawu wa yona se hi ringisela hina hikuva hi ni xiteke hambi mahungu ya hina ya lomu musambiki lomu a ma khulumiwa hi xichangana ma khulumiwa hi xichangana ni xiputukesi kambe matiko man'wanyana loko va ku i notisi ya xilandi ku khulumiwa xilandi ntse se hina hi nga ni xitetela lowu wo ringisela a swa ku pfukapfuka leswi mina vusindzisi senta yi wotu swi sungula lowu swi ta hi sini hlengweni loko ndza ha le mpfana mina a ndzi nga swi tivi swa ndliwa manjhe se swuswi ku tele midliwa hi leswi hi fambaku hi swi teka hi ku lava male namuntlha se ku ni tinyoka a nyoka liya nkama nga yi teka va mu nyiki nawu a nawu lowu a ti nga wu siya la kaya ka kwela loko a nga wu siyi nawu wa nyoka liya yi ta sa yi hlupha phela hikuva i maheliwanga leswi va nga mu byela swona yena loko ndzi cuwuka mina ndzi cuwuka swoleswo kambe la kaya ka mina la a ku na munhu a lahlisiwaku xileswo hi ni ndhawu leyi hi lahletelaku kona kusukela ka kokwani a nga fa hi mina sindzi 39 ya funda ra simitela leyi na hi suka a xizavane lomu a nga suka kona kokwani a talfika se afa i sati wakwe ku va ni simitela la xindyangu kambe a hi na swikhumba a hi na yini loko ku fa munhu laho ya lahla se malahlelo ya ku sungula ya khale lawa ni nga ma wona ma 60 doxi 60 hi wu a munhu a vo mi phutsela ka mbalo wa ku nga hina mikaxawo va mi phutsela hi mbalo va tlakula hi mbalo lowuya va mi peta xikheleni va seletela tona tinyanga hi tona ti nga hi ni tradisawu ya toho hambi tona problema hi leswi swikwembu swi nga laha hi muzulu ni mundhawu nga wula ku i nawu wa zimbabwe wa hlengweni parabel ni nawu wa kwazulu hi ko joni a ku na xikwembu xi humaku xa xichangana la se matradisawu ya le handle lawa ya ku tinyanga ti lahlana hi xitona ti mahisana swona loko ndzi swi cukiselile kusukela loko ndzi le mpfana ku fika nyamuka ni ta swi wula ndzi gama kola ndzi nga tatela ku va ndzi wule nchumu maxi ntsena loko ndzi hlometela hi timale a ku rima loko va nge va famba va pfuna loko 64 a hi vandlela timanga le bya lexi ya pezisa xitolo ku nyikiwa mali ya 20 xikudu hi mugomo manjhe se a ta hali kona timanga loko hi mhaka yini ya mala va famba va teka swilo loko se hi rima lomu swa hama hi swona hi swilo leswi va fambaku va swi teketela khani mambu ba
0: nkomu swinene hi bongile ka mavona leyi ya n'wina hi ta amukela muyingiseri gamesa Ampukin, 13 horas na 10 minutos. Ako na mingi seta ampukin. Asko mboku wakuru na mingi setu wa ugamu. Karisika na mungisa soko makale hita kena yona. Sieno, saina. Mingi seti lea ake kufone li. Sienluwe kola kaku kuranzuwa male. Kama sikula kutalambi suwa male. Mingi seta ampukin ause.
1: Bame yang kencing bu ya.
0: Ina.
1: Ini pun awal lah. Kamu dah anak, aku yang kau magali ada. Kau ini sampai kau nanti itu. Ini sesi cakap sesi. Sama ni sangat so.
0: Esy ni kamu.
1: Ibu ni sorry. Ina awak sih so, cakap aku dulu awak bahu. Lima poin.
0: Se
1: aso sih. Eno di sini kat dalam lumbai. Nalum. Kufi wang kufi sini nanti jamu institutu. Manja kita kau kufi wang. Ampana apa institutu. Bateka. Aka cakap loya ni. Lama kan aku. Pulau lepas sekarang kamu bapa nete lah musabak.

0: Matyo Basa, ivutomile nene.
1: Tivonele, ndzakati ndambi, phuza ntsena matla mabilisiweke, kumbixana lawa malulamiseliweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
0: Chela mati ka xigwa lexi baseke, nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.

Wingsete project mambo kusukela le ka shokwe kungale khale itabele ka skodla no stokamus nakona ko radio msambeki la na ifula ka mkhangile swa ku wingsete a hlawula tinsimu na mutlha matirhele matave mahambanile mpela wingsete a fanele ku va hlawula tinsimu leti hi ti xaxameteke a ku va hi ti tlangisa tsakisa Wingsete ka nkarhi lowu hikusa masiku ndzhaku Wingsete a wo fona kunene a ku ni lava a risimu la ku karhi se hi ri checa ka internet kambe namuntlha la hi ta fambisa xisweswo leswaku hi hlawula tinsimu se Wingsete ari yena loyi a fanela ku va khetha ku ni lavela ku ni chela risimu la ku karhi wa swi vona hi leswi nga ri fambisaka swona hi kombela ku va hi khomeliwa ka Wingsete hi matirhelo lawa ya namuntlha kambe to ta ba na tona leti hi ti hlawuleke la hikusa hi navela leswaku Wingsete a chachula hi machachulelo lawa manene na hi ri xikan'we

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: Biko washi tsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifunza nkulu Gaza. Kaleti yelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 maka leyi ngo tsuka ka ivanga janza ni ku homisa. Ku homisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kaleti tiyelana ka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kaleti yelana ka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Tindhambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
5: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
4: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

0: xigubu masese makhara ngalanga i mitlangu ke ya xinto xa hina swa nga va musambikano a hi zamini ke endlela ku va leswi swi siyela zayani leyi ke yi nga kona laha kusuhi 5:45 ri kambira u kuma matimu ya siku nyamuntlha fungiseli byinene.
1: Matimu ya siku. Vinti ka setembro lembe la 1964 kusangule akufuma vrangeli la nkarinyana lo Mozambique.

Nzauka kudibiwa ka mfumo hi 25 ka Abril wa lembe la 1964 atikweni la Portuguese. Hikuva maputukezi mahluliwile ka miganga ya ku hambanahambana ma nga hi khozisa ave ndlela ya ku va ku hetiwa avukolonyi. Hi 5 ka Juni wa lembe la 1964 a Lusaka, ntsindza wa tiko la Zambia, ku sangule mabulu ni Frelimo. Ka mabulu ma nga rhangeliwa hi tiko la Brazil ka mfumo wa maputukezi. Kambe amabulu ma tsemelisiwe na ku nga kumiwanga a ku twisisana ka matlhelo a mambirhi. Mabulu lawa ma tlheleke ma sengulisiwa hi weti ya Julu. Mfumo wa Msambiki u tshike vurhangeli hi Vinsesh ka Julu hikuva ku mbiwe a mfumo wa mpatsano wa Vusontswa. Hi ndlela leyi ya Goxu ku nyimisiwe a nyimpi migangeni hinkwayo ya tiko. Lani ku laveteliweke tindlela ku va ku ni mabulu ni Frelimo ku va ku helisiwa a nyimpi lomu Msambiki. Kambe hikuva a swi nga tiviwi ku va a ku nyimisiwe nyimpi, ku yi mahlweni ku voneka ku lwisana migangeni ya ku hambanahambana ya doropa la Maputo. Hi Setembro ku tlhele ku sangulisa a mabulu ka Frelimo ni Portugala Lusaka, lani ku nga ve ni ku twisisana. Hi 7 ka Setembro, hi 10 ka Setembro Masontswa ma nga vonelela doropa la Maputo ma nghene Radio Club de Mozambique. Kambe hi vugamu ma ve ma tinyikela ndzhaku ka loko ku voneki ku lwisana. Hi 19 ka Setembro lembe la 1974 Frelimo a thuse 200 ya Masontswa ya Maputukezi. Xinyimo xi nga komba a ku gama ka nyimpi. Hi 20 ka Setembro ka lembe la 1974 ka ntanga ya 35 wa malembe, Joaquim Alberto Chissano a goviwe tani holobye wo rhanga wa mfumo wa ku tsemakanya ku ya ka nkululeko wa Msambiki, u hweleliweke hi 25 ka Junyu ka lembe la 1975. Ka matimu man'wani hi 20 ka Setembro wa lembe la 1964 muganga wa Buzi u tlakusiwe ku va doropa. Buzi i xifundza xa xifundzankulu Sofala, ntsindza u nga ni vito la ku fana. N'walungu Buzi a endla ndzelekano ni xifundza xa Nyamatanda, pela jambu ni swifundza swa Susundenga ni Xibabava. Adzongeni ni Mashanga, Vuxeni, Mbiri wa Lwandle, N'walungu Wuxa ni xifundza xa Dundu. Hi 2017 xifundzeni xa Buzi a ku ni 159,614 wa vatshamitiko. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzuke ku sangula ku tirha ka mfumo wa ku chapela ka nkhululeko lo Mozambique hi 1974 ni li siku Buzi a tlakusiweke ku ya ka xigava xa doropa hi lembe la 1964. Matimu mabaliwe ha Alberto Mazanga, matelukiwi mathela mahlayiwa ha Francisco Nsimbini, Amara Buduya a veka ulongoloxi la marito ni mpfumawulo. Mutwile matimu ya siku.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 6 horas, Funzankuru Gazani, Tico Nkwalo.
2: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
3: Ihasha Ishichangana.
4: Ihasha Nguchichope.
2: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
5: Votação é o Nangala Kaya Kankari, Wansi Mansima.
6: Banasterisco 744 Cardinal, Kafun Lawena. Langalana vangitengoma ikulanza ukuker votare utsala kodiku lalisimo ulinavelaka se utsala male lugamu ukufirmara
5: logo phazamini deketa laya vangete ota delegação se ulanga delegação limpa lana lisimo la wena lilumbaka kona
6: yingisela mihandzu emigivela hinkwayo hi tirimi hinkwayo
7: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
8: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
9: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
8: Tivhikeli, u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
1: Tivhikeli wa kuneleke ka malaria. Na sweswi na 3 minutes ta sungula ndlela ka vunanga leyi nga ta yi fikisa ka 7 horas loko hi ta kuma marungula kusuka antena national.

0: Anza kukusalile unanga la kutsakisa ngopfu swinene. Unga khohli mungana. Alo inongono ku rito la Ntsongwane. U benzuluwa ku Radio Mosambiki, emisor provincial ka Gaza.
1: Anyamunhle bule lisima la vadyondzisi na vatswele ka ku vekisa ali hanyu linene ka vatsongwane.
2: Se vangani, inje vatsweli ni vadyondzisi va hina. Vana lisima awutomini la hina ku kota vatsongwane.
1: Ina vani lisima.
2: Hikola ka yini mungani?
0: A vatswele va hi seketela ka tidyondzo ta hina.
1: Ina u bi kona mungani.
2: Nakona u handle ka ku va hi seketela va hi dyondzise ku hi komba a tindlela letinene ku fana loko ya xikolo va hi komba a leswi hi yelaka swona a xikolweni inje loko a yo ka hi nga endli leswi vatsweli va hina va hi gwelaka inje a hi ta kota a ku veli a vanhu vanene
3: ahi
2: se a ku ta humelela hi
1: a hi nge ta tiva ku ya xikolo
0: a hi nge ta tiva ku tirha ku sweka a hi nge ta tiva ku pfunisela kaya ni mintirho
4: a hi nge tivi a ku dyondzisa a tindlela letinene
2: hi fanele ku hinkwanu ka mahingisa leswi vatswele va hina ni vadyondzisi va hi fundisaka ni tindlela leti va hi kombaka hi kota ku landza tona kambe sweswi hi ta tijuju unanga

0: ngamuhla igakira mwanamusandike istaila chakuhamba nango kuchinene ina ngamuhla ndabutsa vangani vamina zvako mbeshi vasvitiva svifunza mpundu samusandiki shani ndatipa ivona kambe milulami vangani milulamile anamuhla nilakutiva leswaku Mosambiki ani swifundza nkulu swingaki hi mana swi tivaka heyi ni ta rhanga hi Rufya kasi a nga kola Rufya wa titumbeta yi nga va yena zita yi nga ni byela Mosambiki ani swifundza swingaki ani swingaki u nga swi pfala hi swihi swa kona Lishinga nga kumeki nyasa mngani? Okay. Kambe mngani hina zithi. Avulile nyasa ni Captain Dad. Ava ngana hina vanwana. Vathawula. Ayini? Inyambani. Ah, zithi. Kambe nyimanyana zithi. Kula kusiyela ni van'wana leswaku va vula xifundza swin'wana xo n'wana hina Rufya kasi wa kanganyisanyana ke ya lava ku vula a swifundza nkulu hinkwaswo kambe ku ni vanghani va hina van'wana munghano a swifundza leswi swi tivaka hi swihi swa kona a swifundza nkulu
1: Gaza Nampula Maputo Province Sofala Zambezi
0: se hi ta vuyela Ruf, ale swi tivaka swifundza hi swihi?
2: Zavavulini.
0: Zavavulini na mpfula. Vula swin'wana.

0: 14 horas 10 minutos, sem ser o único a Rádio Moçambique, com balanço de boa nova, tem gajo, diz, lumba com medo de ficar em casa, sem ser o nene.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu a província ya Gaza.
0: Mitsikari, hoyo ka tenga gaza lumba kulita mdia da nyansa santo 20 ka setembro ka lembre de 2026. Misungwa tenga jitichi ta kunai ka lita mdia da nyansa nguia. Kupinda 160 wa ba pia wa hum, wa batu wa ngatika rato ngumala chiwa hamba na hamba na mama hilo ma operasao ka mua provincia ya Gaza kento hamba watawudahu ngivela uwa ungapinda. Chipi mocha digumida wa pia ni nchanu wa umaku kama kalu hamba na mama na mua provincia ya Gaza wapasisilu kwa ve Kongo makumaneka kampiki za nuwa hombe wa kuziva kukanda si maso hamba na hamba na kakuwa wa komisa provincia kampiki za nuwa wa uma huanda nika provincia ya tete ngutu bruwa atako. Aya misungwa tenga chiti chilomba kulita mdia denyansi tenga ingalula misenu tumele kama humira na mabunda ni ya marabudu ya kwanila nika michini. Mitsikari. Hichikata ni tenga ya tukalita mdia da nyansi hinata ni mahungwe wa maumba nguwa chipimcha 4,900,000 wa miti ya kama distritu ya Mabalani ni mwesenjiri upimbaka provinsi ya Gaza batu wako na vama kala sivunu saku wave useta utumi wawe sana kwa kuduni kilo kutalala na kama tiandambi ingaoneka ukata nikadi lembedi ya hewka dauna tlamusela mahungwe wa itakalishuda mtumisana kuluti Gilbert Buki
2: 4,900,000 wa batu hanya ko kama distritu ya mambidi ya mwa provinsi ya Gaza Matayo languti ndamita dilimbidia pa amukala chivunu nguti male kama kungo ya Institute National de Action Social ni ya shokwe nkutumisa na ni mtanga nukwa mbalumba mfumo Save the Children. Inti umwenyani ni umwenyani. Nguwena uwa amukala kwa male hoka 7,000,000 cash. Kasi awa amukala kuti malitia. Mwanga luzaka la mkusuma hasa awe nguti ndambi. Hambe ni timbe umatimbu ini. Kumbi siwa Institute National de Action Social ni ya kashokwe Usufu Salimu. Awamba tito kene timalitia. Tiningelwa kuchitumiswa tifoni kumema mahelo ya chingu eno. Ahawa watumisa na kukambe ni Vodacom. Nkwa naka tifoni hambini makaratamu kasukufala kuvini. Ve balwa kwa mpeza kota kuvini ya mkela male.
3: Lana mwa onaka vanu lakuwa hamba ashkirisao. Ashkirisao suyo chulea sutewa shoku wata hola a 7,000 ikinyantu metikash. Nchilangu unwe purika korespondente shwa trejwa shwa tuhete. Então, o Luiz estava a falar, ele não vai votar com, não vai parceiro, vai reina, para quando estava a falar, depois vai ter a cartão. A cartão ali, ele vai estar interessado para que a cota com aquela amália ali está transferida. Só você tem que estar a falar, vai ser uma foto para as cotas, e você tem que estar a falar, vai estar a falar, rimane, rimanhana, a tamaquine, se rir na mesma, anga langueu a lomu ganguinho para a cota com as fonulês. Porque as fundas são para em qual lá vai na vanga no maquinita o suete, nem lá vanga tequilewa e tindambe ou nem qualquer situação já com a cota com o suvato funela.
2: Matuia Usuf, como começou a imaginar que achou que lá de Moçambique a botar no julho o governo como é que o nível de malungani, a vanga veio a chamar aquela temadia, a minha mensageira.
4: Uma chifone chatela da cavalete, cava mal inês. Kuve fune ka hitlhela kuve ni ndambi leyi nga yi humelela se nyamuntlha kuma chachasele ya kona ya mali liya ya masete kinyenxi yi ta kota ku hi pfuna ka leswi nga yi humelela hi lava hi va vonaka swa ku lava hi vona himpela hikunene va nga na vusweti bya ku pfuneka hansi ka ku ve ni na ku ti kota ku timexa va koti nchumu se hi lava hi kotaka ku ve tshuneta vona va kota ku ta pfuneka un'wanyani na swa ku u ta tlhela jina nga timali hikwalaho ka mfumo u nga hi pfuna hi ndlela leyi ta kota ku tseleka ni afana vanghani lava kota ku va ti khomakhoma Thomas Juli nguve
5: Silva Jai Malungana laha de ku tsalisenge swa mahina i xipfuno xa hina va hi pfunaka va sokorelaka hikuva hi sokorela hi mali i 7,000,000 kinyenxo a ta zamazama swi nga ta zamazama swoo swiya swakudya swa vatsongwana hi
6: tsakile
5: endla swa ku famba hi ya byalanyana masun'wini u ta xavisa swincovelana u kuma swikwilana
2: Matiwa tufanga mkala timalini ya masinjiri, nkonaka mti wa ina delegação ya Shokwe achitumisana ni Save the Children.
0: Radio Msambika chikamba tenga chiti chilomba kudita mjada nyansi. Hii nataka yembe muni mahungu ya mambungu wa kupinda kasi ntu isi senta. Wavatu vangatika ratu wa ngomala tuyo hama na mana wama hilu maupere sao. Kaintu wa humbe wataudahu ngivela uwa. Tlamsule mahungu ya watakadichu na mtu msanikuluti. Ortensi ya Matavele.
6: Mwa provinsi ya Gaza kupinda dizana ni mchano wa magumi ni maguma mbidi wa valuati. Vangatini sikaratu so hambana hambana. Wavunikile ngukuma wa maoperasao ka chipirita cha hombe cheche chai difiki dodi hiku kadona mtumu wako na uguta kwa mangwana kwa mbombwa ngu watu wa wangati emela kuma wa maoperasao yu hambana hambana vama distritu hambana hambana ya provincia ya Gaza vava wangavuneka ngu mtumu wa ungatangelwa ngu tichari teo hambana hambana nguku simbitiswa ngu chikani kiso chata udaunguchie mocha ditikom. Haanze kaba doko dela wa muu wa provinsi ya Gaza kumbe wa chipirita cha mbiche chai chai kumane kile wa doko dela wa ziva kuta kuma hama operasao vota ngu maputu. Kukutani ka mtumu wa Adelina Twalu imweyo ka wangamaneka ka mtumu wa kona au mbili tito kene ilizakula hombe ngukua wadu sikutu kupindisa mtengo wa dizana da watu vangati emela kuwa mahama operasao vya hukamua ka dizana ni mchano magumi ni mambidi hambini kupinda. Kasi Jeremia Jlakeni dokodela wa chipirita chia cha hombe cheche chai ati kene mtumua uvitewa unene nguku uhungute kushaniseka kawatu ni kuwa kambewe hungelo lankama wo emela kumahama operasao.
7: Antirlo intir wa Ministério da Saúde engama a programa ya kuba kampanya alana ashfunza kulu Gaza ashbegera shof sa provincial Xechai ingakula shaku akaba doente laba vanyimela ku opera riwa akamare ya cirurgia geral otorino laringologia ni ka cirurgia plástica aba doente laba iba doente laba ku avali ka buku la kutsaliwa shaku vanyimela ku opera riwa kambe lexi saksa ku hina eki aba doente kambe nga va vitana ku vata tsalisa ku operariwa va tsumile va ta xibedhlele va tendiriwa hi ekipi leyi ya ku ta eka maputsu va operariwile.
6: Pauline Lumbela deorana da dikumida malembe ni mune dingavuneka nguma ngu operasao ni Francisco Sibanda mpya wota ngu distritu ya Mapai vabungile mama helo yawa ya chikani kiso cha taudaho. Ntumu wa maoperasao unga katangu sonto hii inga pinda kachipirita cha hombe cha chai ugwita

0: Eraga, alenu asfunzan kulu Maputo, inkomati was navani na eshfa wabowana, van ningena, kanshanchaya kubam, vatakumekaka nasional, walembe dzitaka, kutani, ingile, mazitu, yasizu sa inkomati, nisizu sa eshfa. Mabulula o mafamisi wiki hii mutrisan kulu jim Rigoberto Chissano na hitaka sukula hikuwa hingela Zitu Mashava wa inkomati wa Shnavani luyi ataka hikumbisa inkamanya na utrongo kuna vela kwavu ka mintangu leyi mitaka sukula kumwele kale
1: ya ita londa logistika kume shaku ashtizo nige ya dzera sen utama na hii amba maifosu ku khambana ntamu xa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi ma swi celaka ku va hi hamba tirhelo hi yaka ka vona ku yaka mitlangu leyi yaka ka yona tao hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela na mitlangu leyi ku tana mphikizano lowo
2: i mayelana ni sorteyo ma yini maobjetivo ya nkomati ka mphikizano lowu
1: a maobjetivo ya nkomati kusukela loko hi sungulile amacompetitions kumbe le kusukela leswi ka nkama lowu nkomati a nga xika ka national a luta sempre kumbe ka objetivo kumbe a leswi nga hlaya swa ku hi ku tiyimisela hi ku va tlhelela ka national ndhawini hi ta bela ku fana hi bela ku va inkomati majina hi ni objetivo ya ku tlhelela ka national
0: hi loko ku xuva ka inkomati wa Shnavani loko ku ta va ku kombisiwile a sorteyo bya mitlangu mi fanelaka ku va mi landziwa hi yingelela nakone Zuma wa eshfa wa Bowana loyi na yene a nga ni ku navela ni ku zindza lokukulu leswaku eshfa loyi a nga tshuka a va mukombisi wa xifundzankulu Maputo ka Msambola wa lembe lo taka
3: a eshfa loyi hi nga na yena lembe leti hi nga swi endlise swona ka campionat ta kuizilana na province ya Maputo i yexe wa ku a ta nghena na a nga chavi a madresari a ta nghena a ku va mejorara ka leswi a nga swi endla ka puli lebyi nga tsutsuma ka lembe byi nga khaluri ku hlaya leswi ku hi ganya majobu lama nga ta hi kombekisa a ku veni leswaku podi hi ku sigira a ku thasa numasimu wa finalist a objetivo bya yexe ka ka puli lebyi bya puramento i ku dzimejorara a classifika sawu bya dzimejorara classifika sawu ka leswi nga endleka a lembe byi nga khaluri a ku mejorare xa swa ku yi ku ganya a majogo nominimu 3-4 jogo porque a lembe byi nga khaluri a yi zanganga yi nghenile maja yi zanganga ku ganya lejogo lebya dzimi ntawu lembe lebyi a mitshumu yi cincile yi preparare ekipa ate pilomeni byi kota ku ganya majogo lawa ni nga mahlaya
2: nda exifa nga ni mapulano para Msambola
3: para yini kumu va treinador ni majicador a mapulano makulu hi dya ku ya Msambola maja direção Johnny a byi tikombekisi hi ntamu hi mhaka matshamelo ma nga kona ya ku fambelana ni vapatrocinador porque conforme swivitiwa ku hi swona hinkwezi a ku thasa Msambola swi dya makosti ya manyingi hi ntamu hi a ekipa zezi bya yexa lebyi nga tshamise swona a byi nge sonyari ntamu ku kha ku hlaya ka direção byi nge sonyari ntamu a ku thasa Msambola mas time a objetivo mayor i ku hi ya nghena a finalisiwa
2: na kona mi ta bela a kaya ka liga desportiva a munti wa n'wina wu ta va a kaya ka adversari a swi nge te wani swi nge temukile na madifikultati
3: be a madifikultati podi va ma kriyariwa maji isient ka leswi hi nga ta swi kuma hala frend porque loko a hi nga jumaku a hi nge te loko a hi nge te jumakuma ama dificuldade podia ir no campo isso mas de bela que a campo ia com o eu vou ler que a liga na bom que chega a ter que ter do que aí falou eu anga com ele mesmo e é só o ani disse da que a de canela mesmo
0: kushuva ka eswa wa Bowana ka mintlangu ya pool de apuramento leyi ku nga ni khale mi ta ka sungula hi na 15:56 a tikweni hinkwabyo bya Mozambique hi le ka intervalo wa Mozambique 0 Namibia 1 Tasakozafa hi simambana soma sub 20 mintango na yone minga ka intervalu kumbe akuwiseni ilungama a Premier League alahia tikweni dza Inglaterra Bournemouth 0 Liverpool 0 Leeds United 0 Crystal Palace na yene 0 Manchester City 3 Sunderland warri nil du mandava 2 loko hilanguta alla liga Getafe 1 Malaga 0 ntlangu lowu kutani wu tshindzekela a vugan'wini na ku beliwa swosi a compensação halaya a Italia ka Serie A Fiorentina a dzinganile na Napolis hi 1-1 ilunkama ka intervalu Frosinone akazi atibelanta wa komu wa kutlavukanyisiwa a Cesc Fabregas hi mabola mabidzi ya ku pfumala yangulu Parma 1 Genoa 0 ntlangu lowu na wone wu li ka intervalu halahaya a Alemanya ka Bundesliga Bayer Leverkusen 0 Leipzig 0 ntlangu lowu kutani wu na 21 minutos hi tsutsuma hi ya hlometela nakone a Ligue 1 atikweni bya France Auxerrier 0 Stand Breton 1 hi n'wi kombisa madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa mir na hi ya hi hlometela leswi swi humelelaka ka mimphikizano ya matiku hi ku hambanahambana ka wone na hi dzumixa leswaku halaha ya tikweni bya Portugal loko hi ta ngena ka nsimbi ya 21 horas na 30 minutos Porto ata yamkela ntlawa wa Benfica

0: ipfhi tshi u tshentshe kasi konku imbi muyo hi tshi tshani hi gonda wa khumbula to khe hi tshi nga ndi tshi tula hi wumbili to khe na hongo na hi ta khu ita sakana hi gonda hi matosi tete hi tsakisako kasi konku imbi muyo hi tshi tshani hi gonda
1: Yigonda.
0: sa ringani gela ngo li lisima la vagondisi kuma kone vaveleki ka tigonduni unene wa mwana
1: lisima la vagondisi ni vaveleki ka unene tigonda ta mwana mazakana madola apa prabu yeta mnokonokuwa mainyasi na tidzatita kuhinaumbo pamwechi
0: lisima la vagondisi ni vaveleki ka tigondu ni unene wa mwanana nganegela saruziwa xa mautoneto
1: mailani etuxinile vaveleki va ni lisima musanga vana va kugondisaku mahanyelo kuthuma kuxinipha kulosa vathu va hombe ni timanyani to tala kambe ugondisa kugondisa ku konta kulera va ku galaleta ku nga pela mungana wa wena unga hembeli teacher hawa hi xi ti vona vose va vambili va thuma ku fana kumva tati vanhu
0: ina sara kambe phela ngambiyani ku ni limanyani lisima ni li wonaka phela a ni sara mayelana no na musumumhako wa lisima lavagondisi ni vaveleke ka tigondu ni unene wa mwanana ni tiwona to khini mugondisi ni muveleke tiphandi timbili ti tivhunekelaku ka kukula ka mwana tivhunetelaku ka kukula ka mwanana umanyana ku gondzisa xikolwani umanyana ku gondzisa ulimtini wa mweye ti za tshuka phazama a wu ku mwanana wo cani wowa phela ku wa mutini va ri gondzisaku ku kula ni xonipha kula ni losa vathu ni va hombe ni ci va mana handzila kula ni ziva ku kula maparatu ni lunghisa hani ni khwita ku nkotela kona tinene kambe loko ni sitsuli xikolwani ni ya konta ni ya ziva ku lera to cani to fa na vi loko ni cotsa xikolwani ni za ku konta ni ku lera ni ku xonipha ni gwitani u ya mutini ta mana to kha ni kuli liparatu kha ni mahicilo no cani nowa intamu vathu va vambili muveleki ni mugondisi vathu vambili tiphani timbili ti tivhunetekala ku cani ku kula ka mwanana mugondisi phela i tati wa wumbili o i mame wa wumbili muveleki wa wumbili ene a hi gondzisa ku lera a hi gondzisa ku bala a hi gondzisa ku konta loko hi sina eso athu kha hi na wumangwana wa wunene a hi gondzisa ku xonipha a hi gondzisa timhaka to hi kota ku ziva a hi gondzisa kambe ku thuma ni van'wanyana nku xikolwani ku nteto va chikhene a wi ni wu ni wuwa maha ni timhaka to ingukoneho u kota ku cani ku thuma ni van'wanyana u gondzela kumbipa u gondzela kumba hembe voki teacher na baka chikhene u nga ni hembele womba titshuri womba titi nga maheka phela va teacher va ni lisima ngutu la linene nkusa kambe vona va hi vhuna ku tumbula a tiyathu hi ti kotaku ngutu teacher nghena tumbula ku to mwana no wa a bonga matematika a bongo dezenyara a bongo bela ihi nkama ti tumbulaku a mighela ku cani ku i pra a ya masulu nguma khambe ya mangi teacher nghena tona ku to mwana no wani a pfa nzala a ni khativibena a mi rhumela podo ya xipertana a xichani endawu mugondisi i tati wa thuwa cani wa wumbili
1: ixinile u gwitile nkumba timhaka to tsakisa ngutu ta tinene kambe ko a hi tsimbile ka vukhandli ta mabikelo
0: ina hina vuya hi ta hi tisa mayelana no na musumumhako wa
1: ina.

0: kuzokhandlotama bikelo wabikilisisa mbili konko ayimane ke xikolo
1: ina u nga divani to phena havi ka mukhandlisa mabikelo hi tikokonda ku bika
0: ina
1: kambe u nga divani mungana mina ku kheha mutini tineni ku huxiya gozinyana u manekodeni muthu wa hombi kumbe mama wa wena kumbe mukoma wa wena pura kota ku ku vhuneta ka simahansi leswi ngo tshuke kusuku mahela timhangu dipanela loko didikulu xela ku teketa para ku wisiwisi ku divela mindilu ku ngwala sikhwa ta laveka ku ku ve ni muthu wa hombi tidhawani ka wena kasi ku a ku vhuneta neto neto
0: kambe xonileni kambe ni nga tikoje ni manekile ni xipimisa ngoto ka musoma ka wena
1: u pimisile xana mungana mina sara
0: kanti leyi u nga homba to migondisi nomveleki tipandi timbivi ka ku kula ka twanana tinilesima ngoto
1: ina sara kambe u khumbula to hawa nkamu leyo hi to n'wi vomba ngulisima la teacher lweyi kasi kungu hi na wumbomba ngulisima la mugondisi nkusa musungumhaka wa wu pata lisima la mugondisi ni muveleki kasi kungu hi na wumbomba ngulisima la muveleki phela muveleki ngheni kuma khatu sara wa khumbula to hi tikhatu mugondisi muveleki wa wumbili o i mami wa wumbili wa khumbula loko n'wana a di ni mama wakwe wo mu veleka kumbe mu veleke ku leka mugondisi nguha a ziva ku ku dundwa a pfa a dibonayo a maneka mu veleka gondisa n'wanana mutini a tshwela mu pfunetela xikolwana n'wanana a lava ku ziva to kheni a ni muthu a mu dundaku n'wanana a lava ku ziva to kheni ku ni muthu wa a nga mu pfunetelaku tileha ni tileha i kumani i ku va veleki vathu ku gondisa mamuveleki nghena gondisaku ku losa ku kula mavoko nghena ku vhunetelaku ku maha matepese a ya va nga ku ruma ha yini xikolwani ngumoungumuveleki wa wena wa wumbili a ku gondisa ku xonipha vathu va cani va hombe hi nga toleti lweya muveleki wa wena nghena ya ku khechi kolwani loko ku dini mareuni yawo a ya lava ku ziva ka muveleki wa wena wa wumbili i ku mu gondisa tokheni kasi n'wanana wathu wa a zumbisile ku jani wa ti wana sara nghena ku xavela ku mikadere na ku xavela mapaxta muveleki wa wena u zumaku na yo mutini a ku xavela tikaneta maburaxa para ku kota ku tsula hayi xikolwani ngheni u xiwengu xikolwani a ta kota wona tikadhano ta wena ta ku kasi ku u gondzisile ku canini xikolwani nghena ku wotisa ku to u gondzile cani nyasi ke xikolwani nto muveleki muthu wo a maneka ku a laveka ku ku a va a dihu ka vutomi wathu phela muthu wa ku ni muveleki wakwe a dihu nida wani n'wanana yo a nga ziva xikolwani
0: n'wanana wa gonda ku kwati a ni wumangwana wa wunene
1: ina i tshuri sara u wombeletu i didi tshuri
0: kambe xinelo letiwani ti ta ku vanana va gonda ngu vaveleki vawe
1: ina a ku le phela n'wanana a xi kuwana a xi wana muveleki wakwe a xi lera ni nhana wa tsulangola dikadano xixana
0: a lera
1: loko a xona muveleki wakwe a xi bala ni nhene o chani o bala intawu va veleki nguvona va hi kombisaku a ti a thifelaku ku chani kumana
0: ngana mina ku khengetini yasi hi manekile xombomba ngo musungumhaka wu mayelano ni to si tiyitizivaku
1: ina kambe ku chotanyana timhaka ta tidoto wona loko vatho vambili muveleki ni mugondisi va xithuma kwati eku nomba ku khene mugondisi mutina muveleki mutina xigondzisa n'wanana mugondisi nheni xikolwana a xi mugondisa n'wanana wa a na maneka ka timhaka takwe a xi maha tinene wa twona a ti muchilungu wa ku bestar a na maneka a dikwati ku va u dikwati phela hi nga ku kuva u va ni ndziwu lweyi nkuva ni vangana u ziva ku bula u tipfa u xidundwa u siruketelwi u sakana u hanya u si thavi phela
0: ina xinyelo wombana nhangu nkana mina ku khaya mutini mugondisi ni muveleki vatshava vambidi va navela unene watu
1: ina sara tinjhani ku ku hi tsula hi ya for change.

0: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza

0: Încă un jurnal de noi, că vin tu regea Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Ikulunzela inkama kuva ikuma nungloko unanga la kaya nungloko ya kumfukeni kupinda nalikari kuna velungi sitil nene.
2: Unanga la kaya 2026. Balotona Uchenje, Provincia Gaza. Ilustre Muxet Neko, Zelaka Nogoro Kunangalakaya, 2026, Lanagalawa Nukumako Ritu, Lanakona Utako, now Kobisa Mania, Woman and Kushala Gawena, Eka, Mipelli, Nusura, and then put Zakun, Equezela, Nai, Kudabla, Vinks, Jinan, Lana Ulotsewako, Ijami Fanesco, Pinzu, the Karan Shmatini, Kamulamisi, Maria Mibrain, Mukami, Chini, Rostino Potella, Ilui, Kompisako. Kara radio wena unangalaka ya 2026. Shidar sima mungset kuba itamsela le tsa kuva nongonoko unangalaka ya ilo utaku na ukomba viki le kuva kuva ni a ku lolo wakaletela na kuva ku tsavuluwile a vunanga kokolavu e kumeka na yivula le tsokuba e ka vunanga lakaya nyamunta ka leshana ku ke ni shashamato a ikotanga kuva Pikisa umakumambiri wa unanga le riteke na ritholwa ngopfu swinene kokolawo ka nokono kuwa nyamuntla hila na ikumeke kume ra tisimu na ntlanu leti ti tholwa ngopfu swinene na I xileswo I lava kuva I ta va I kukumisa leswi swi ri na kuke ni nxaxameto hambi matshamela ya tisimu kambe I tsatsiya wena mukiseri leswaku weke u kumeka na u simama ku va u hlawula hambi hi ku seketela risimu ra wena leri kumekaku eka vonangalaka ya 2026 yi nga ntlhontlha ya ta vuyimbeleli xiyimo xa xifundza ku lugasa na I polixiwa ni kwaxi wana na radio Mozambique. Fukani, unangalaka ya 2026. Swo mungisa tava iko kumulisa risimu leleli wineke eka ndhawu ya ku rhanga vhiki ri hundzeke mara ni ku va I va lawu munhu leri tshembisaka ku ya a finalist unangalaka ya 2026 hi vulavulaka se vunanga muzenu ni nomba kumakanjwani loyi a ni nhlayo u kapa 44.

vonekela kaya lembelo leyi a kumeka na a ri na 10 na tindhawu ka tona hi ta kuke daira va kuma hi ta va hi kuma vayimbeleri lava va taka na va kombisa vhiki rin'wana na rin'wanyana ku va va kumeka eka xigava xo rhanga mutweke hakona lana makajwani loyi a kombiseke tani wa vumuni kambe nyamuntlha hi ta va hi kuma a risimu rin'wana leri taka na ri tshamisa ku va ri kongoma a finalisima u nangela kaya to ximini ivinse xikwana ku hlola ka wena mungiseri kokolawo swi ta risima ngopfu ku va u hlavula hiko ku hlavula ku gama wa zina mun'wana mun'wanyana hi nkarhi wa ma 23 horas na 59 minutos. Uchenji wa ritiku la Mosambique se ukhathelikwa kusawula ukaunangela kaya 2026 kuva usawula muchenji wa wena wa u tsakela ku mombelelo wa kona tihukile jakata kongochi asterisk 744 cardinal uguita usawula hawa nga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe nkuva usawula ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena ni mombelelo wa ako tsakelaku ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena ni mombelelo wa mtsakelaku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoto lungwa ni wanyani ni teka de gumu automatical kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa bale nkuva uchenji wa wena ni mombelelo wa wena babane ka finalisi mambi kumana chihiwa unga heti mbimu jakata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usawula unangala kaya ngwa uchenji wa wena umana kuditwi Mungset kutlawula kun'wana kun'wanyana hi lana kutaku na kubala hambi hi ku va ku seketela a risimu la wena ka unangala kaya 2026 kambe ke hi ta va hi ku kumisa ku lo nkarhi a tinsimu leti ti karhi ku ti nga kumanga a mavhoto ka bindzu ra vhiki leri mara ku va u ta va mungiseri u kutaza ku va kumbe u kutala ku u ta va u hlavula a vunanga Bamuza a imbelela juro a notipoyila a loyi a ni nhlayo u kapa 38 Boti James a lurombo loyi a ni nhlayo u kapa 09 Elder Boy a imbelela xisovorani loyi a ni nhlayo u kapa 41 Retorno a imbelela Maria loyi a ni nhlayo u kapa 10 Jala Gwashini a imbelela Ngwenza loyi a ni nhlayo u kapa 03 Ton Chisangasanga a imbelela Mazunga loyi a ni nhlayo u kapa 04 DJ Cesar a imbelela Xindotani loyi a ni nhlayo u kapa 05 Shofista a imbelela Kuxa Kuxa loyi a ni nhlayo u kapa 08 Ismael Albangusa u kapa 11 Mun'wana muyimbeleri i House Mungane loyi a lelulusile nhlayo i u kapa 16 Kalalaza loyi a le na kombela maxaka a nhlayo i u kapa 17 Mr. Genuine ale takura loyi a ni nhlayo u kapa 18 King Manyanga a yimbelela Ndhambi nhlayo i u kapa 43 Mr. Mungwambe na T-Boy ale kutwala loyi a ni nhlayo u kapa 21 Dr. Meat ale Norila a nhlayo i u kapa 22 Juli Ntamele a yimbelela Vafundhisi loyi a ni nhlayo u kapa 33 Nordina a yimbelela Tsentseleka a nhlayo i u kapa 34 Kanjwan a yimbelela Mzeno a ni nhlayo u kapa 44 tinsimu leti leti ti karhi ku ti nga kumanga mavhoto kumbe ku va ti hlawuliwa eka vhiki leli u nangela kaya 2026 Mungiseri ta va hi xaxameta ku lo nkarhi ka leti na ku ni 15 wa tinsimu hi kora ka tindhavu leti kumeka ku eka tona mayelana ni ku hlavuliwa lana eka ndhawu ya 15 hikuva kumbe nangala Mr. Xikato loko a yimbelela vurombo loyi a ni nhlayo u kapa 20 a kumele mavhoto mambirhi.

0: Juliana.
1: Kanda vya kumi na mbiri kuna Ken B alwe ane shupoku antayi ukapa 19 akumene ntani mavoto nidi mwenye.

a swi fendo na mara tikuva kempela u kumekile eka ndhawu leyi yena u tshamisile leswaku va u ta va u kumeka a finalist monakanaka ya 2 million i vintage hikwalaho ka u kumeka ka wena ni vunanga ni fungile i nga nhlayo u kapa 35 mixit hi ku kumbulisa leswaku va a ku tshembisa ku kumeka eka finalist monakanaka ya 2 million vintage ku kumekile na se va tshembisile kumbe ku kumeka se na va tshembisile Julu Ntamela ni vunanga vafundhisa ni nhlayo u kapa 33 Mr. Shikato ni nhlayo u kapa 20 a yimbelela urombo tsentseleka hi vunanga la Lordina lweyi a nga ni nhlayo u kapa 34 Makanjwani a yimbelela Muzeno a ni nhlayo u kapa 44 Kamnyamteke i Dona Mar lweyi a nga ni nhlayo u kapa 35 a tshembiseke ku kumeka finalisima mindset ya na mahlweni ku va u hlavula hikusa ku hlavula ku gama kwazi na mun'wana mun'wanyana hi nkarhi wa 23:59 Uchenji wa kula Mozambique se ukhathirwa usawula kwa unangala kaya 2 million vintage kuva usawula mchenji wa wena wa utsakala ku mumbelelo wa kona ti hukile jakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usawula ha vangate parada musical utumela hawa vangate kero fotar kambe kuva usawula ungava ubana nomboro ya uchenji wa wena ni mumbelelo wa akutsakala ku ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena ni mumbelelo wa mtsakala ku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoto lungwani wanyani liteka de gumu automatical kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbala nikuwa uchenji wa wena ni mumbelelo wa wena babane ka finalisi mwambi kumana chihiwa unga heti mbimu jekata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usawula unangala kaya unga uchenji wa wena umana kuditri Mixed Simama Kempela wa hlavula ikosa iswa risima ngopfu swinene swa ku va u sakatela risimu la wena ku va na Ronald va li kumeka eka na ya 10 matova ma kombisa a finalist monakala ka ya 2 million 26 lana i ku salisa ku ku longa rika bindzu le tekela na nyamuntlha na ku amukela ku salisiwa Jemi Vanel swa ku bindzu le karhi swi nga tshinyi ka vuvonelele Mariam Ibrahim ka vukandzisi ka se Rushtin Botela i lweyi a kumiseke nonokonoko bye bye vunangala kaya hi laha vunangala wena ka kuma ku ri tu vunangala kaya 2 million vintage balatsona u change provinsi ya Gaza.

Nkoroma ungu mahlayi wa Francisco Simbini. Vandla la frili mutolo chulukili drupini la kanchanchayi ikulosela kuvakuboiwe kuyendliwa nhlengeletano ikulu des mutirhisiri kongresu lembilitaka xifundzankulu Nampula. Karini mrengeli nandza hi ximu xa ntsindzo wa vandla la frili maseketelaka xifundzankulu Gaza Nelson Muyanga a tsatsiye swirho ni vaseketeli va vandla leli ku va va ni mpatsano leswaku va ku ni ku humelela ka des mutirhisiri kongresu. Vatshamitiko xifundzeni xa xigubu va karhi va ndhundhuzela mintirho landziweke hi khale ka administradori mugangeni lowuya wa xifundzankulu Gaza ku fambiseni ka swigava swa ku hambanahambana swa nhluvuko. Ka nhlengeletano vatshamitiko le Ndindiza ni Nyanale i lava va vuleke ku va va ni ku xikuvala mi ku va ku Almeida Gilume a susiwe ka ku va administradori lanisweswi a nga karhi a rhangela a vandla la Frelimo hi ximo xa xifundzankulu Gaza. Maphoyisa ya ku vandlela mafambela xitaratwini lomu xifundzankulu Gaza makhome 4 or 15 makarta ni 4 ya ku fambisa hi wona a mimovha kulani ka swizathu swa ku hambanahambana. Kampalwa yi nga ha li ku va yi landziwe gameke a mugivela wa tolo lani mitirho yi nga li ku veni ku dyondzisiwa mafambela manene xitaratwini ni ku va ku lwiwa ni vuheriki. Ka mitirho leyi maphoyisa hi lowa ma kumekeke hi ntalo xitaratwini lani ku nga tlhavukanisiwa mayelano ni ta mafambela manene hambi ku veni ku lwiwa ni vuhumbuluki ka ta mafambela a xitaratwini leswaku va ku nga endleki a timhangu. Ku lomu xifundzankulu Gaza St Vincent wa Timbabwe ti pfunekile hi mintirho ya operasawu a mutinikulu wa udayi wa kancancayi ka mpalwa igameke mudivela wa tolo. Timbabwe leti i ta swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza ti nga le karhi ti nyimela ku va ti pfuneka hi mintirho ya operasawu hi nkarhi wa ku leha. Lomu xifundzankulu Gaza 15 se va hlawuliwile ku ya ka makungu ya ntshwantshwa Premio Joven Creativo. Mintirho ya koho yi nga ta ve koho Outubro a taka a xifundzankulu tete. Mukiseti wa ku rhandzeka lava mahungu ya xifundzankulu Gaza.

Nzauka kudibiwa ka mfumo hi 25 ka Abril wa lembe la 1964 atikweni la Portuguese, hikuva maPutukezi ma hluliwile ka miganga ya ku hambanahambana ma nga hi khuzisa ave ndlela ya ku va ku hetiwa avukolonyi. Hi 5 ka Junyu wa lembe la 1964 a Lusaka, ntsindza wa tiko la Zambia, usangule mabulu ni Frelimo ka mabulu ma nga rhangeliwa hi tiko la Brazil ka mfumo wa maPutukezi, kambe mabulu ma tsemelisiwe na ku nga kumiwanga a ku twisisana ka matlhelo a mambirhi. Mabulu lawa ma tlheleke ma sengulisiwa hi weti ya Julu. Mfumo wa Msambiki u tshike vurhangeli hi Vinsesh ka Julu hikuva kumbiwe amfumo wa mpatsano wa vusontwa. Hi ndlela leyi ya Goxu ku nyimisiwe a nyimpi migangeni hinkwayo ya tiko, lani ku laveteliweke tindlela ku va ku ni mabulu ni Frelimo ku va ku helisiwa a nyimpi lomu Msambiki. Kambe hikuva a swi nga tiviwi ku va a ku nyimisiwe nyimpi, ku yi mahlweni ku voneka ku lwisana migangeni ya ku hambanahambana ya doropa la Maputo. Hi Setembro ku tlhele ku sangulisa a mabulu ka Frelimo ni Portugala Lusaka, lani ku nga ve ni ku twisisana hi 7 ka Setembro. Hi 10 ka Setembro masontswa ma nga vonelela doropa la Maputo ma nghene Radio Club de Mozambique, kambe hi vugamu ma ve ma tinyikela ndzhaku ka loko ku voneki ku lwisana. Hi 19 ka Setembro lembe la 1964 Frelimo a thuse 200 ya masontswa ya maPutukezi, xinyimo xi nga komba a ku gama ka nyimpi. Hi 20 ka Setembro ka lembe la 1964 ka ntanga ya 35 wa malembe, Joaquim Alberto Chissano a goviwe tani holobye wo rhanga wa mfumo wa ku tsemakanya ku ya ka nkhululeko wa Msambiki, u huweleliweke hi 25 ka Junyu ka lembe la 1964.

alvinanga la Fernando Shivuri loko akuloko mama na nga mtwala nga nga mavoni mashango anga kona atwala ku mwana ku veni atava na mashango kambe tishanisa to melele ndla leyo fanela ku va ku khoma mbilo nakona vo nga khomeli nanzu amtwele kave ka xihi na xihi eka vindozo ra jina 54 minuto ishamba ni unanga lako hambana hambana 2307 simbi ya ishtichi tukulanzela eta pokopela ni unanga na hiku na vile la usiku la sonto la kutala ema tomo.

nkarhi lowu wa vuhaxi hi nga ta gumetaka hi mayanoit ni yimela ku va hi ri karhi hi ku pangalata hi tindlela tinene.